mi pensa mi giano, piami o guwa weni. E kula tu mi atu mi atu mi minia. E kula tu atu atu atu. Afeni o kusense. O kula Yesu Kristo do wai. Ah, mochira me. Na mi yeri ito mi swatche. Ah, na Jesus na you put it in o wai. Ah.

ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto